0: Mwen chan nan an fwenye abat kote, di se mwen mwen baske mwen fwenye ten kouva kwa mwen fwenye.
1: Ok, sorry mwen chikon. Oui, eske mwen desagre sa fwenye ou ikot ou mwot lo pwenye di nou toa? Oui, nou toa di nou la kaz, nou son roof, lo everything. Kwenye, kwenye ou premye l'experience chite?
0: Premye l'experience, si mwen chwa chip chi, mwen chi mwen chwa dalek mwen papa.
1: Ok, so daji yo si ide...
0: Papa, il a bouwe, il fe, peski lotu, il fe, elotuko, plan be,
1: marsu. Ok.
0: Mwen apon elotuko le kal.
1: Kli. Ok, il fe sospreza, il fe sospreza. Kwa zan chindi mwen akwe wosman. Mwen chikota, la wchize, mwen chokota, kota tafay de elektrik. Mwen va fle fe. Mwen pasi pepe le sofa. Elektrik. So, il fe sospreza, ok. So papa ti edu a pon en pez, ou ti motale lo en la kaz? Lo zo de la kaz, mi elu de la kaz?
0: Lo la kaz.
1: Elu de la kaz.
0: La limye, la limye.
1: Ou ti ken raz, da api pe?
0: Pe nivan.
1: Nivan?
0: Nivan.
1: Wow, ok. So ti motale full confident and everything.
0: Se moun pati, moun pati piti pe po a logo.
1: Ok. Lou bo la kaz ki...
0: Ou ya kou, mwen chwa chip chi, mwen chwa ote,
1: mwen
0: chwa bagan, sa mwen gen
1: arrive. Ya arrive. Mwen de sa pou e pou tome?
0: Mwen tou lò.
1: Lò tou lò. Ok. Ok. Mwen bouz lò, nou lò tou vitman vitman, water heater.
0: Water heater, mwen nou nye etwa.
1: Etwa.
0: I pa vreman difisil. Pwa stali ni menm yo, se nè e problem. Ou a ki so problem pou rezon li, so a fuse mwen li, so a yo se enti fil, in soufe la den mwen li, ou san se.
1: Power bank?
0: Power bank, nou, pan travay ou li.
1: Pan de sa travay ou li, ok. Laptop?
0: Laptop li, nef rit.
1: Rit, ok, yo se enti pe difisil. E kamera ou ne za?
0: Kamera spesifik, eti kamera.
1: Kamera ki fotografe estu. Non, pandeza se vi. Printer?
0: Printer
1: osi pandeza. E televizyon?
0: Televizyon, mwen fè televizyon se mwen mwen pa di la televizyon, mwen fwe ki di la televizyon.
1: Ok, alright. Kamera pou sekirite?
0: Oui.
1: Sa yon deza fè?
0: Deza
1: fè. Lo ki rating pou doni?
0: Doni pou ripeli, mwen doni...
1: Erit. Ok.
0: So bumpy, so like tip, so.
1: Ok. Mwen desakane sa sa pen drive?
0: Non.
1: Pen drive, non. Finalman, e telefon?
0: Telefon.
1: E 5. Ok. Apre sa da tou sa ki moun nome, ki sa en ke sos ki pou li kote li pale? Repare, oui. Kisa, enke sos ki ou pli kote repare?
0: Telefon.
1: Telefon men. Alright, Ruben, mersi pou pasap chine ta ek nou do reality check. Kime yo chwa ou chine eksperyans?
0: E, kwa ta moun de esas ou fe la. Kya mou chan chine la.
1: La fuyye da kou osman. La ou sa chwa mchine pli. Ok, that's good. Ok, nchi moun ki ou chwa kote remersi pou edo da business?
0: Mou. E mèm li yo se in mwen ta, e yo se mwen totot mwen travè avèk, in in mwen ta pou apon etakip souz, e yo se mwen papa ki kawas mwen lepe chip-chi, ki mwen mwen mwen, si mwen bachou apon li ke li, mwen bachou zemen a lete, mwen fè mwen da fè.
1: Alright, thank you Ruben.
0: Thank you.